bihi al-haqqa fa-akhadtuhum fa-kayfa kana 'iqab wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ